0: dama la wax ne boo seetloo day wuuteeg dëkk yëpp day tàmbale ci tur wi. Sëñ bi tur wi muy jox dëkk day am laale, day am relation ak suñ borom tabaraka wa taala. Ay dëkk mooy Darul Salaam, Darul Mannaan, Darul Quddus, Darul Minan, Darul Rahman, Darul Alimul Khabir, Al Buqaatul Mubaraka ak Touba. Yooyu mooy dëkk sëñ bi nga xam ne tur wi ku ko dégg day xam ne dëkk bi suñ borom am na fa, am na fa kaddu. Suñ borom moo koy def baatu suñ borom, dëggug suñ borom, njubug suñ borom gi moo fay dox. Foofu la sëñ bi tàmbalee ci dëkk bi. Dëkk bi itam buñ seetloo am na nu mu ko daa tërale noo xam ni jàkka mooy nekk ca digg ba di bërëb ba gën a rëy, gën a yaatu. Xam ngeen tubaab yi, dëkk tubaab yi boo demee day am place yoo xam ni ab monument lañ fay def wala yéen nga xam ne mooy doon digg dëkk bi, mooy centrale dëkk bi. Sëñ tubaab nag ay dëkkam bokk na ci lim ràññikoo mooy dafay jàkka mooy nekk ca digg dëkk ba. ba tax na loolu moo tax këram yépp mujj di jàkka mooy li mu wax ne waja'al buyuti kullaha masajida ya naafiyan man laa yakunu salila. Sëñ tubaab fu mas a dem la ñu njëkk a def mooy tabax fa jàkka. Cheikh Abdoul Koudous daana wax ne dëkk bu mas a sanc rek tabax na fa jàkk te moo koy jiite itam. loolu itam buñ seetloo Cheikh Sidiya Baboul Cheikh Sidiya noonu la ko tagge ci xasida taiyam boobu yi nga xam ne bu mucc ayib la. bokk na ci dëkk sëriñ bi ak mag ñi nga xam ne ñoom la yaroon li ñuy ràññi ko itam mooy dëkk bi boo fi duggee da ngay xam ñenn ñu ne seen métier ñiy jàng alquran seen daara ja du bokk ak ñuy jàng xam-xam fa ñu ne, du bokk ak li ñuy wax daara yi kaamil, du bokk ak ñi nga xam dañuy tër bi yow di liggéey ci tool yi, du bokk ak bërëb bi nga xam ne dañ koy def ngir gan ñi. biir kër gi itam dañ ko boo ci duggee da nga xam ne fii këru murid la. wax na ne kees yi ñuy def sëñ bi moo ko njëkk a tàmbali. am na ñu wax loolu sëñ bi boo mësaa dugg ci kër yi sëriñ bi ak mag ñi da ngay gis ne dañ koy xaaj. am bërëbu góor ñi ak bërëbu jigéen ñi dañ koy teqale ak bërëbu dongay tërbi yi ak bëkki néeg yi kenn ku ne du bokk sa morom. moo tax loolu muy indi kees yooyu ak bërëb bi nga xam ne ci la sëriñ bi daje ak talibe yi. dëkk bi itam waxtu ne mbooleem lu fi judd yi nga xam ne mooy tax dëkk taxaw dañ ko daan lëkkale ak suñ borom. gis nga ca Touba mën nañ ci jox misaal. ci Touba biñ gasee teen ba teen ba bënn suñ sëñ bi da ko tuddee aynu rahmati def ca xasida boo xam ne ma ngi ko tënkee wa fajjar na lar daxu yoo nan. ñaari xasida la itam ñaan ci ay ñaan yoo xam ni yu barkeel la. dëkk bi itam dëkku murit foo ko mësaa fekk day nosu te tegu ci yoon. kenn ku ne di nga am loo xam ne mooy sa métier wala fuñ la féetale foo xam ne ca ngay liggéey. ñi féete ci jàngale alquran ak jàng ko, ak ñi féete ci bind ay kaamil, ak ñi jàng xam-xam ak di ko jàngale, ak ñi liggéey ci tool yi ak yeneen. kenn ku ne da ngay nekk ci loo xam ni doo joteeg sa morom dara. waa tool yi ak ñi liggéey ci tool yi ñooy dundal daara yi mu nekk loo xam ne dañuy mottalante. biir dëkk murid yooyu boo demee sa dugg doo xàmmee catégorie sociale yooyu ak classe sociale yooyu doo ko gisee. xam nga ne sëñ tubaab mag ñi mu njëkk a yar xawoon naa génn ci ñoom yi teqale nit yi te yàgg ci société wolof. wolof dañoo am ay classe yoo xam ne sociale yoo xam ne dafa jur ci seen biir te ay métier moo koy waral. ñi aw ak ñi yàq ak ñi tëgg ak ñi ràbb ak ñi wax histoire ñu leen géewal ñuy wax histoire yu yàgg yi. yooyu ay métier la yoo xam dafa juróon nag ay maanaam classe sociale ni ma ko mën a tuddee. waaye loolu boo gisee ci biir société murid loolu suñ bi da ko cee génne woon moom dadaa jël métier yooyu di ko defloo ñeneen ñoo xam ne boo xamuñ leen koo xamee. ñi nga xam ne ay sëriñ lañ woon di jàngale alquran mu leen defloo métier yii nii comme ku mel ne suñ Cheikh Fatou Tacko da ko daa yettloo ak ñeneen ak ñeneen. loolu sëñ bi da ko fay génne woon dafa wëlbati woon adduwaar yi di leen boole ci ay sëy di jël métier yi di ko jaxase itam. loolu moo taxoon boo mësaa dugg ci biir dëkku murid doo xàmmee kii lan moo ci sànnam ki ngay xam li ngay xam mooy ku gën a ragal yàlla rek is akramul ibaadi inda allahi aksaruhum taqwan bilastibaahi. loolu la suñ tubaab daa wax. ki la gën a ragal yàlla kooku moo la gën a baax, moo la gën a sedd, moo la gën. waxlam bi an nama tafawut al wara fi l ilmi wa diini yakunu fasbira. loolu la sëñ bi daa jàngale. biir dëkkub murid itam bokk na ci lim ràññikoo mooy am po dawu fa am, am po dawu fa am, kenn itam du ne ci loxoy neen. suñ tuba da ko daa aaye suñ bay jaxate wax na ne moytul loxoy neen. suñ tuba da wax ne amma al bitalatu wa tadyiu al umur bi gayri ma yughni fadauhu yadur. borom daarul muti bokk na ci ni mu gënoon a bañ mooy nit ku toog deful dara. wax na ne mag ñi daa toog ci moom ku mu gis nga toog difoo dara da la joxu biteel ne la del formé lantaani di ci def. bu séddale dara sax ñay liggéey day wax ne joxal ñay xel ñay xolli gerte ak ñay def nangam ak nangam. ñi nga xam ne toog nañ defuñu dara ñoo lay mujj a sédd. bëggul ku max di toog te difoo dara loolu te loolu ci suñ tubaab doo ko jàngee.
1: kon loolu mooy gàtt bu émission bu jospara réew boo fa nekkee xam lu laaye war na laa. dimanche lay am ci ngoono wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerlu woote ca Cheikh Mbacke Mbob ak Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italia. Ostu Allah kibaamoon.

majo kay wajada wayo ngi yonin no bayonin falko mi khutba faramam

makañ ko te way ko Cheikh Bamba dox mo dole may may makañ ko te way ko Cheikh Bamba ngir mo dole may may ndax kewal señ na wari luy kañ boromam di nitile ay jaraare mo di sulli ay ndam

0: wax deug ñu amalon ci labir go xamne li ñuy wax rek diinu nasiha wax deug ñom bay nañ ci seen war ndax wax nañ ci lepp lo xamanteni bepp julit war na ci mëna jarignu bepp talibi war na ci mëna jarignu tay ji nak ñu fasiyene Daniel Tombou bi ci li nga xamanteni ni moy li sunu sang wax muy seen barbu liggey kay buñ xam seenu tayel batay rek ma lekolok sama xarit sama wulere serigne morsila taif ci touba streza ci wax deug province bu novara ma ci rek moy jox kaddu gi sama wulere serigne mor mu ngir mu nuyo mana dugg ci li nga xamanteni moy solo émission bi di darul hasanat kon serigne mor ya nge kaddu gi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ngir di mbokk talibe yi ak fuñ man di nek ci aduna bi ñi ngi leen di siaré di am mbekté lol ci dalal gi nga xamné serigne ablaye ya ngi koy dalal ci darul hasanat nima koy waxe moy keurok yu ñu ngi yalla nañ ci bokku te sax ci dak
0: amin
1: ñok jël yépp serigne touba muy mbir mu am solo ko xamni ngay andi ay tombe yo xamni moy tombe yi waxi serigne touba yo xamni ni bu ci jappé suñu aduna dana bax suñu alakhirati dana bax tay nga andi tombe bu am solo muy tombe bu liggé muy lo xamni ni lu jara fonk la ndax nit ki lu man di am ci liggey la ko amé lum yaakar ala sim ci liggey la koy man amé lolou kon dañuy ñëk wax rek lu ñuy wax nak ñun dañ ci tambalé ci waxi subhanahu wa ta'ala muy wax yalla ci suratul talaq wala ñu jël sax benen ayé bo xamné ni yalla da koy wax ci nan wabtaghi fi ma ataaka allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya neena na nga jël ci la la yalla sakal ëlëk sa kërru ëlëk waye nak buñu faté sa kërru aduna gi kon loola yaakaana señu ablaye loola liggéey moy loola kon yalla limu wax moy na nga liggéey ci aduna bi buñu faté al-akhira la nga ci am nang koy toralé waye buñu faté sa kër ci aduna kon aduna bi liñuy am ba la fi lañ koy mëna liggéey lu am solo lo xamni yalla nabi sallallahu alayhi wasallam doon wax né loxo bi nga xamné moy joxé mo gëna for loxo bi nga xamné moy jëmtu moy bi nangu kon liggéey du am solo lo xamné ni yaronte bi wax na ci lu bare bare serigne touba wax ci lu bare bare kilifa yu tedd yi ku melni serigne abdullah had wax ci mom tim mom xamné borom xam xam bu mag ba borom ikam ba wax ci yu am solo yo xamni wax deug yalla jam bu nek man nga japp ci lolu bu ko defé sa aduna dana neex sa alakhirah dana neex lola ciubatim lim ci wax bari na lol ndax ci tazawwudu shuban boko jange da nga fek señ ciubat di wax ne wal ilmu wal amalu jawharani li khayri darini yadubani li xam xam ak liggey neena moy ñaari ganjar yi nga xamne moy xec jeme ci jiwu aduna ak alakhirah kon lola yaagar naane liggey mu dañat ci dara surtout ab talib kon lim wara def te adiya bi ngeen niñ ko waxe ak li ci and lepp yagarna liggey lañu mëna amé adiya kon nola lu for la lo xamni señ ablaye gil bu nek talib bu nek war na ci def kem katnam ba liggey ba am lo xamni da ci teral ak njabotam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne señ ablaye doona wax am soxla fajj ko gerna liggey ba de te do laj ken nola kon lu am solo lo xamni señ ablaye man nañ ci wax lu bare bare ki nga xamne day liggey nak ngay liggey tim dañu bëgg nga sellal ko nga rafetal ko ñu nga fay liggey tim nga nekk ak ñom ci ay situation yo xamni yoy lañu sant da nga santan la nga xamne tim mo xam contrat la comme ñi liggey fi la nga waxante ak ñom na nga taxaba dara bu ci man bo ci mané yok dara sax mo gën ndax yalla mi ngi wax ci suratul nahl la inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan yalla day santane day diglé xane buñ né day diglé nak kon lolu lo xamni mutu ñatt la ci ab julit ngay manu ak di rafetal kon darul hasanat gi ñewat na fofu bi nati wal ihsan lu mën doon rek ak rafetal da ci am solo ndax mi ngi melne man dama koy wax mi ngi melne ak rafetal moy mi ngi melne ku topon comme ciab rek suñ mbokk jaxate yoy ciabu kesse non rek ya nga na bu um yi nekk ci taw li ñaan ay lujum yu ndaw ndawaan yoy bu ci amut rek ciab ba dana xawa doy war lool kon lolu moy ihsan lolu mutu ñak ci dara bu ñu ñaké rek yaakaar na da nga reggu waye da ngay fexé ba jall lako rek lolu kon amu solo man nañu waxat ci suratul maida ci yalla naan ya yollu dina aamunu ufu bil qud bi lo ko di legi non limi firi señ

0: lay moy ki ngay liggéeyal do la nga xamne da ngayen ko santane da ngayen ko sapant nan ko jox ak xam na la jox da ak ndax la darara wala darara la yonenti bi wax bu lor kenn waye bu la kenn tim lor kon li nga waral law ñom bo xeye waxtu bu fekke da nga wara xey suba bu xaar ba waxtu wa jall nga doora xey wala bu fekke da nga wara wacc bu xaar tim ba waxtu wala ay meemin wacc lol la yalla nan wal mufuna bi a'dihim iza a'adu lo ci soltu bakaral nek ñi nga xamne buñu diggalé dañuy tamonté ak digba té yalla tim amna bo xani waxal na ko suñu ablay ci soltu israane wa ufu bil a'di in al a'da kana mas'ula ngena di ngeen di digal dég nit ñoon moy contrat yi na ngeen ko deggal na ngeen ko deggal ndax ala tim dess nako lajat ba xam na nga waxanté ñoom da nga waxanté nit ki ndax loola def nga ko bam war wala dét boko defé ba bari tim lo mëna masla nak ci liggéey ba da ngay liggéey lo mëna masla da ngay liggéey ak ni ngay liggéey nang ko def ndax yalla amna ku ko waxat ci suñu tawba di fa mëna afa wa da fajru allah ku mëna jéggalé tay labé ci lo mëna masla yalla mo am tak fay taw yalla nak yaaka na mom la ñu wut allah ak alakhira comme ni ngi ko waxé tay wax nañ né wër wi alhamdullahi rabbil alamin feyna ni idali kon ni ngi ñaan ni dugg ci ak jamm ndax señ ci wañ ko ya khayra bayfin ata bin tishri wal maradi ndax nim ko doon waxe di yaakar di yaatal di ko xalal aw yoon naan yow gan bu mag gi nga xamne yaa ñu andil xewal yi kon weer wi yalla ñu ci dugg ci bismillah genn ci alhamdulillahi rabbil alamin suñu ablay jërëjëf
1: wa kay jërëjëf serigne mor kon wax deug rek fatali tomb bi nga xamanteni mom la ni jangat moy suñu sang suñu serigne cheikhul khadim wax na ni ñun ñi aji ci mom te yakkar ko aduna ak alakhirah nañu fexé ba suñu bari bu liggey kay buñu xam suñu tayel kon ñi nga xamanteni wax deug dañoo nekk ci rew mo xamanteni du suñu rew waye ñu dik di fay fagu lo xamanteni ñong ci wara dundal suñu njabot ñong ci wara joxe adiya kon war na it liggey bi nga xamanteni mom lañ sekkal tet ñin ko sekkal donte bokku ñuy diiné war nañ ko selal ndax liñ ci am nun fan koy soti lu sel la fan koy jëmet fu sel la waye leg leen ñu gis ci ño xamni dañoo seturlu danaka bu ñuy dugg daw lañuy tambalé waye buñ xasse ba tok loolu ñuy wax buñ xasse ba am contrat indéterminé ñu koy wax fi ci rewmi rek danañ genné lago yo xamanteni wala ñu genn ak tayel go xamanteni wala ñu genné ak nafiq go xamanteni wax deug yalla tuba bi leen jëlon sax day muju jaxla ci ñom ba ëlëk buñ fa jugé won seen mbokum Sénégal wala seen mbokum julit bu fa jaaré dañuy japp ni comme ku jëgëk lam fa defon rek mo fa né kon loolu ñu war ci bayyi xel loolu ñu war ci sédd ñi nga xamanteni wax dëgg bu dé da nga nekk ci barap ñu yaatal la fa jox la fa gëdd yi nga fa wara am muy say droit yi wax dëgg yalla yewit say devoir ay way nang ko def ngir budul yewit sentul sarak wala sa mbokk ma nga xamanteni ëlëk xeyna mën na nan ci bobu téen waye nan ci téen rek wëlbeetu ko won ko ginaaw ni téen bi yalla na sak lolu yakarna ne bokut ak li nga xamanteni mom lañu diggal bokut ak li nga xamanteni mom lañu sante bokut li nga xamni wax deug kep kuy wuyo talibé lolu nga wara wuyo ndaxit seigne abdullah lolu nga ko wax rek radiyallahu ta'ala anhu daana wax ni kep ko xamanteni da nga bëgg terangé aduna da ngay nango liggéey waye ku bëgg tala ngay al-akhirat da ngay nango jaamu yalla waye liggéey bi yamul rek ci jël say loxo wala ngay ñak ci li nga xamanteni moy dam di gori wala ngay yetti wala ngay def lenn waye diamu yalla gi nga xamanteni mom lañ def ci kaw soufit suñu liggéey la ndax ëlëk moy añ ba nga xamanteni mom lañ ñu wara fayé kon momit ñu war ko lekkale war ko seddelé war lenn lu ne ñu jox ko akam lenn lu ne ñu ko manam gëddam ba nga xamanteni lenn du ci woyef ngir wax deug ñu am teranga aduna waye al-akhirat buñ fa démé li ñuy wax du doon lo xamanteni gatché la du doon lo xamanteni yarangé la ndax lepp liñ ci def jaaral nga ko fank warona jaar nat nga ko ci nat kay sharia yi nat nga ko ci nat kay sunna ya wax deug yalla te ku xol suñu sang suñu serigne cheikhul khadim wax deug ni nga xamanteni daana boole mbir yi daana boole liggey bi ak jaamu yalla ji kon warta tax ñu wara woyofal lenn warta tax ñu bayyi lenn ndaxit ci jamono sallallahu ta'ala alayhi wasallam dina ko di faral misal saaba yi amon na tukki bo xamanteni dafon nañ ko bañ dikke ci sallallahu ta'ala wasallam ndax amna kun andalon ci tukki bi waye mom da daan julli rek ak wor daawut def dara biñ dikke saaba yi ku nuy sallallahu ta'ala wasallam rek dang ko nan waje dal andon nañ ak mom waxe waju bax la ñepp dajé ci loolu bobu baat rek sallallahu alayhi wasallam ni nga leen waaw mom analum def dañ ñu ko digënté bi nga xamanteni ni nek nañ ci tukki bi dal mom dal wor rek ak julli jaamu yalla rek non rek la daan def sallallahu alayhi wasallam laaj leen ni leen waaw ana kan moko daan wootu ci ay aajoom neena ñu ne ko ah ñun ñepp kenn ku ne day dimbali nga ko mo ni leen yeen ñepp ko gën ndax al kharakatu baraka yëngatu barkelata suñu borom bimbinde aduna namul mu rap kon nak bis bu la yalla bindé laglu la patul la joxula ben lagu nga am say doole am sa katan am sam xel wax deug yalla it bul botu ci kaw nit ñi ñu yor la lolu loxo bi fété kaw day fété kaw rek waye loxo bi fété suuf suuf rek la jëm kon nañ ci bayyi xel kon serigne mor ma joxat la kaddu gi rek lepp lo xamanteni war nga ko wara mëna labiré mbokk julit yi ndax ñu gëna soñat suñu mbokk talibé yi wax deug yalla ndax nun sénégalais fi ci italie rawatena ci bëpp gox rek bo dox ci aduna bi ñun exemple rek lañ mësa doon waye gis nañ ni légui amna ci ño xamanteni ñi ngi doydal xéer yi ñi ngi doydal derby kon ñoo ñit lan nga leen wara mëna wax
0: jerejeuf señor bay ci gëna sant bu baax ndax alquran bu waxé né la yanharakumullahu 'anil ladina lam yukhadilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin loolu way dina wax nonu yalla néna ñi nga xamné xexu ñok yeen gënëwul leen ci seen kër yalla du leen créé ngeen jëf leen té ñom lu baax té rafetal té dalal seen digënté ak ñom ndax yalla dafa bëgg kumaandu kon loolu li ci xamé moy fini liggéey fi mo xam ci bibin yi la wala ci hôtel yi wala fu man di doon nañu sammu da nga xamne mom lañuy jakkante ak ñoña buñ nañu den tim di digal lu baax di taara ci ñom lu baax amna sama bokkum dal ko bu baax mo xam señ Abdou Khadir Niang fi la nekk da neema tuwa ak mom bu reele yow yow won ko xal yaro rek bu yagge xewal dana am te loolu tim yalla wax nak ci alquran nan ittiba bi lati yaatan nena ko la digal ko la def lu bon defal ko lu ba ñen lu yag rek day muju melne am xar ci yow day muju noy lol yow mbirum liggey bi dim ni ci sey tuwa wax bari na lol ndax nena tarumul majda suma tanamu laylan laqad atma bi nafsaka bil muhali nena yow muy bëgg ci la nga ba pare bu jëgël wu guddi moy ci liggey bi kon tayer bi amu ci solo bu fekke da nga bëgg am grand deug deug dim fo ngay sonal da bop nena bu fekke da nga ko bëgg ba pare ci su ngay bëgg rek am nof lay nena bëgg lo xamni dafa jom am lo xamni dal liñ nane impossible lu mu ta nek señ tuwa mo wax lolu ndax nena wala takun za katalin inil hayat mu da tuwa khalisun fakhshal fawat nena bul nek di ku tayel ndax dund bi dund bu gatt la lu gatt gatt la lo xamni day jax ci tan kon lo man nang ko def ba nga xamni da nga am graga bo xamni ni ëlëk yëngu bi sama dam do na wax ne nga bayyi tan njabot ëlëk ñu xam mo gën nga bayyi la ñu xam dañuy ñak di ñaan nit ñu kon señ Abdoulay wax deug yalla bu ci nga andi tay ci tombi señ Touba yi wax deug yalla bu la bo xamne ni bu am ko lu muy juroom meeru tombi yi kon fonki l'islam juroom la juroom yi tim moy juroomi fonki moy lu am solo yo xamne ni wax deug yalla man nañ ci fanane waxtaan ba suba ak julli dal fu man nek ci liggey bi tim nañ koy def rek yalla ci ko digal ndax señ njabot ak dekkando yi ak ñepp waye nak buñ ci acc lepp di ndax señ jowna wa qasril amala yasulul amal yufdil muti'ina ila suul amal bo amé tim wala tim boy wut tim nak bu ne yaakar ne rek da nga wara am nak da nga wara xey nek millionnaire wala milliardaire señ tuba neena na nga gattal mebeut ni ndax neena guddal mebeut di def day jëme ci ñi nga xamne ay julli lañ ci ñi jëf lu bon bar na yo xamne ñi ngi def lo xamne day jaay lu ñuy aye wala ñukoy def wala ndax bëgg dara wala ñuy agréer nit señ tuba neena lool lepp buddal ay mebeut moko waral buñu gattale mebeut ci liggey bi ak lu mën di doon lu am rek ño xamne yalla buñu waré xey nañ kay waye rek def nak nañ ko baye ak yalla ndax yalla mo ne waman yatawakkal ala llahi yak ko won yatakhla ci allah wa makhrajan wax na ko bu bare bare ko yaakar yalla ku doylo yalla yalla da na doy sekk da na la xewal lo xamni ni dan ci jariñu aduna jariñu ci alakhirah señ ablay jerejeuf jazakumullahu khairan jazak ci jom la gandri ba ci kanam
1: wa kay jerejeuf señ mor wax deug wax ji lerrna library gi lawna ci no ngi lay sant bu baakha baax dila ñaanal wax deug suñu borom yok sofan bu baax yoko xam xam be bu baax selal lamagnu leral ko ba ñepp wax deug yalla li nga yene liggel serigne touba suñu borom baaxela ko wax deug li rek moy mbiru talibé moy xam lo xamanteni lepp luy jariñ doomu adama nga taxaw ci lepp lo xamanteni man na yewenal dunduk doomu adama nga taxaw ci lolu sacrifice la tuddu ni waye wax deug ñay def sacrifice rek ñoy am ndax ku manam tok fi nga tok rek donté xam nga lepp nga japp ni rek yow ci sa bop rek la wara yam delu wo nar bo xoromam ndax ban lay jangal diine ban lay jangal islam ban lay jangal ay xam xam yo xamanteni luñu wara jarino la suñu borom bëgg na lool ku jang xam xam waye ku ko jang ba diko jangalé moko gënal koka ku gëna yittel waye li nga am rek nga denc ko man na yam ci yow waye wax deug bu lawon ba melni wax deug garabuk yomb nga xamni day law fan fum jaar rek laxosu fa noni yakarna moy gën moy ëpp ay hasanat ndax li maneen wax rek darul hasanat mom takoy hasanat rek nañ ko rot jël ko ndax it fan jëm fu sori la fu bari ay mbir la fo xamanteni tiyaba du fa doy tayit bu bil xeb dara lepp lo gis jëlal yobbu lu bon bu ci ki dara maam lum doon rek dawal ndax dalay gakkal tayit lu gakk lu ne des nako fot tayit lu tak lu ne buñ koy fot xeyna fete ba man na metti kon nañ sel suñu jëf dimbalenté te yalla tax jappalenté te yalla tax koy defalit nga def ko rek denc ko neub ko te xamni yalla rek mo la manal ba tax nga man ko ndax man nga manon nga fété je genen war wedga di laaj wala ngay sakku ndimbal waye bu la suñu borom ñongalé ci lolu li nga am bokku ko ak doomu adamay joxe du taxa ñak ndax bu doon lolu ku watu doto sekk kon li nga xamanteni mi ngi ci ñun te nit ñi am lo xamanteni da nek ci seen biiri xol muy man na nek ay étincelle xeyna buñ ko woké rek dañ djub ndax suñu borom djub rek moko soxal motax mu wacce fi yonenti motax mu wacce fi nit ñi ba ci ki ci mujju muy suñu yaakar di Cheikhul Khadim kon lolu nañ ci bayyi xel waye kep ku nekk ci barawu liggéey kay wax deug nang ko ñongal nang ko selal nang ko refetal ba bo fa joggé ëlëk bu fa sa morom ñëwé man fa né waye li may wax rek naan ci ten bi nit na tembel sak ndax man mandina ëlëk da nga mar sa morom da na mar te kenn du naan te bu boba yow rek ya leen ko yobbe te bu boba dañ ko layo kon señ mor wax deug sama technicien mi may xamal ni waxtu yu gatt na kon xamna ma delo kaddu rek nga taggo ziaré wat mbokk julli di waye wax di la xamal ni rek wax ji tam duñ ci doyal waye rag li dul doy mom lo ci am rek mu doy kon ma joxal la kaddu gi bismillah
0: da jëf señ Abdoulaye comme ci dañu sant bu baaxa baax ci wax deug yalla ci ñu ko léralé ñun dañuy sakku rek ak xam xam wax deug yalla ci ku melni ci yow ak señ Barbu señ Ahmadou Ndiaye mi nekk Sénégal wax deug yalla jëf ay participation yu baax émission yi xana rek dañuy wax né li nga xamné yalla wax nako man amila salihan fa bari nafsi ku jëf lu baax ya sa bop nga ko defal o man atafa la ya ku def lu bon ci sa bop rek lay daal kon yalla ñu sax ci liggéey ci lu baax def ku ndigal té señ ci waati mi ngi wax nan wajtahidu fi talab al halal wa al mukhaddim li jalali na ngeen gor gor lu nak na ngeen gor gor lu bu baakha baax té sax ci sax lu lew kon do do ne liggey dim liggey bu mandi don rek ab julli do ko wara def neena na ngeen gor gor lu ci sax lu lew kon liggey ba na don lo xamni lu lew la neena ndax liggey bobu kat lu lew lo ngeena ko wal mukhaddim li jalali bobu da ngay liggey bare mo lay jégal ci yalla kon lola ligey bi nañ ci sétlu walé bu baaxa baax té and ko muñ ndax Seyd Touba néna khayru khisal mu'minina sabru wa sidqu wa taslimu thumma shukru néna jikko yi gën ci jikko yi ab julli Seyd Touba néna ba ci ndek moy muñ kon ab ligey kat da ngay and ak muñ wa sidqu ak deggal loy wax ci na doon degg bu ne ko dama demon fi wala dama febar te febaruma wala lu man doon wa taslimu moy bir yepp nga jëppal ko suñu borom nak thumma shukru deg bi ak di sant yalla nak di baña jambat man liggey bi di umé limi liggey dé rek ma shukru lay boy bi sant yalla ndax señ ci way wax kun katiman li turli wal bu satanal khasdan wa ta'alu jila ya muta'allim néna na ngay neubutu bu nek di bari jambat ba ku la gis rek yaakan da nga amé sewon lolou yalla ko kon dal ndax señ ci wax na la yan so la ilmu wala la ibada bil akl lil haram 'inda sada néna xam xam ak liggey ak lu mu bari bari ci te nek lu haram rek tax ko jek lolou nak ci jeriñ dara kon señ Abdoulaye wax dëgg am nañ bëgté ci dal gi ñu ñu dalal ci daru hadana ñi ngi ñaan ci lepp ñu bokk ko gëlé di ligéel ci señ Touba yalla nangul ñuko wéru koor ci yalla ñu dugg ak bismillahir rahmanir rahim genn jéek alhamdullahi rabbil alamin suñu kilifa yi suñu khalifa yi yépp ñu ngi leen di ñaanal buñ man di nekk ci Sénégal wala ñu dé wala ci réew mi di la sant señ Abdoulaye dala wax né wax dëgg yalla am nañ bëgté lool ndax ya nga ñuy dimbalé liggéey gi nga xamné ñu ci liggéel señ Touba di côté bi nga xamné wax deug yalla lot nañ ci sax waye ñu ngi ci jëm liñ man jazakumul khairat jazaa jërëjëf señ Abdoulaye
1: jërëjëf Serigne Mor sant ak ngeureum ñel na la waye sant ak ngeureum it ñel na képp ko xamanteni ya ngi téwlu Darul Hasanat fi ci radio Khasside online di radio bi nga xamanteni mi ngi fi ci Touba Milano ay mbokki talibé rek gaddu ko wax deug teyit laaju ñu ci dara seen doole lañ jël seen temps lañ jël jaay ko Cheikhul Khadim lepp luñ jël lum leen ci fayalé delu waat nañ ko ko addiya lolu moy radio Khasside online kon képp ko xamanteni yor nga xalaat bu rafet képp ko xamanteni yor nga idée bu rafet wax deug ubil nañ la suñu buntu radio bi lolu rek la fi nekké amut kenn ko xamanteni nun ñi ci wax duñu xam xam wala dañu bëgg jitu wala lenn waye rek ndigal bu joggé rek jëfé loolu rek kon ñoo ngi ci wootu ñi nga xamanteni xeyna ëlëk xeyna mëna ñoo dox bay yexsi ci buñu yexé rek ñu xajal leen place bi xamal leen li ligéyu Serigne Touba la ndax li rek moko ñënon moy nit ñi jup nit ñi mucc ndax wax deug yalla bu sañoon kenn du dem sawara suñ boromit yermandem je bind na sawara waye wax deug neeg na fa yobbu kenn ngir sallallahu ta'ala alayhi wasallam waye ñun nit buñu fetterlu buñu deugar bop nañ leen wax deug suufel suñ bop jaamu yalla saxal ci nit ñi ci jaamu yalla digel leen lu baax ndax it loolu mo ni jariñ aduna mo ni jariñ alakhira kon sama technicien mi ngi may xamal ni wax deug rek waxtu wi gatt na lol waye ma fatali tomb bi nga xamanteni mom lañ doon jangat muy tomb bu yaato ba yaatu muy sunu sang sunu serigne sunu yaakar cheikhul khadim wax na ni yeen ñi nga xamanteni aju ngeen ci man te yaakar ma aduna ak alakhira na ngeen fexeba seen juroom yi muñ xam juroom ye neena na ngeen fexeba seeni wayjur buñ xam seenu nakhri deret seenu njabot buñ xam seenu nay seenu dekkando buñ xam seenu ñakki teggine seen julli juroom buñ xam seen yité waye seen barbo liggéey kayit buñ xam seenu tayel tomb bi nak ma bokon ko ak samay mbokki talibé samay mbokki julit samay xarit samay wëlëré serigne bargu job ci touba medzago ak serigne morsila ci touba streza ak cheikh ahmadou gueye ndjay ci dakar ñoo ngi leen di nuyu di leen sante di leen gëreum di leen balwaq di leen balaq di leen xamal ni wax ji lepp lu ci deug ngeen xamni suñu mat di rek la lu ci jubit def nañ ko addi cheikhul khadim ñoo ngi leen di jox dox dajé benen émission ci darul hasanat xana beral nuyu rek ak ziar cheikh sidil mokhtar mbake mi nga xamanteni mo fi tok jotaay cheikhul khadim di ñaanal ñepp di sakku ci yeen ñaan ñoo ngi leen jox dox dajé benen yoon rek inshallah ñoo ngi wax deug beral nuyo kep ko xamanteni yaangi bege radio khasside online kon yalla ñu yalla yeureum te tek ñu ci njub bi jaay sayidina muhammadur rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam barke mam cheikh ibrahim fall ba muridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortal. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat ku ko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccole danañ la cëppel ci aljana.